tona yero o di so bi ma o sina e bol na le fi ala yo forma na ko kwa ma ko Nigerian limited ku ka di bondo ya.